Rasa mung tuh kenal nak hanya asup zakang. Nak ni bagai. Kak layo, nak jatuh no an lagi tu tangan hanya. Tini no jaro jeman cak ang nak ni bagai rasa mung tanah bagi nai nai. An lagi tu tangi. Tep tep ke nak sah sahur kangke ang nai nai.

0: tamani dalti buk song nang khlai tamgo chini ujjan tibni kok borok panda 7.5 megahertz so tini no shalo nang bai kam kok sa tini ang quiz to nang bai kam mona saka tabuk phaji chingi sha ara samuni haparo ko bulan sekang teke sha teke sko dai ga hello Chadi Chadi. Hey Chadi. Ang tisheng liya tambay ng kahit may kogduk may ang man bagay nay an sari miyang man bagay ang sing liya ntong. Sung na kato kong man tong ano?
1: Mala dalacin o asad banana ko tala. Kung bagay dalacin interes na nang tapat dara ni korang mo kanay na ang taka kung saan na sumab sa nay ang taka dalacin. Online ti kanay na sini kisa slow ko sa gyo. Ang tama ay do kanay na
0: Da da da da. Aau, abu tu wati rok pakai kisah mau hai nunggu. Ang kisah abu no nong no koi namu sunggu, ani kapan ni dah tu buk song. Narok zaman sak. Kaham kerengke tongli, ustu tu boi thanglay thangman bising di tongli, hai jingang ke sing. Tak kisah kau tu naik negara, tamu lulus sana ni bagi call kacau kena. Angkut esap sana kan kena, cini desa pun ni ha parau kubul lagi sih nai.
2: Di perkaham darah.
0: Di perkaham sah itu.
2: Anak sah mengante. Amor sah mengset dan mat desa berdesa dan ok kumbu bar.
0: Nda.
2: Angkut kacau kacau sih darah.
0: Na paya tung ya bakha jagao kisame se frequency so sabrung to mo hang ya wa shu shong go wa da ro kham yang ka mo hairung go ta
2: no linear
0: single line chang ba wa do no ham ba

0: hindi bu khnai ma
1: ong kai hindi tangsa khanawan hima ta
0: chadi
1: alag alag ni samo is jeevan ke yahi hai kahani hi samane
0: da
1: alag alag karan ni samo no chita khanare de de
0: hambai ana thajingo shahar mani amanchi sekang nang babe ompuila

0: Dima kathang, Raimashri mano, kacara toni, tini nungano kogredi. Nung, langma tongshang ngano logiri nai hino.
1: Aw, angono kogrika, ang thaya sakna, nono logiri nai hino.

0: papu pa ta tumar khale ma ta nang bota transfer sen thana ke
1: transfer ang khaba thana nang sinai ta ko baba ni pore khapai ke baba ni bubunu